0: varongoa saramanda na kenda ivang kwakanga wakayalo ena madawango.
1: Andale sonia na bong niko sa turma ena lakadaka wasi rua menatikina tulsangul kabitu kina pasangul kabitu. Lakadaka wasi rua menatikina tulsangul kabitu kina pasangul kabitu. Na kami tumbukina na lotu. E wakara I takatoka I keko luke, a kame nda waka e dhora ke waka e ndangan remandina mi tumbu dhaki na nonda I baba kosa lotu me leo e bunga. Arsa ngumatua sara e na lako kina wanli soro e na bisinga. Arsa aloma bata. Arsa ndobi manrai e na bivale. Arsa kania na kenra e na marau ke na yalundina. Nyarsa waka bina bina ktaka tiku buwana klo. Asa bina katira ko irna tamata waka yanduanga. Ia na turanga sa wakai kurta ka kibeira na songo-songo leo ni lotu. E na visinga na tamata ersa wakumpula iteko. Na wasa wakirisi ka wakande otake eke e wakai kurta ki, endusia ni ra leo lebu era durutiko yani e na visinga. Ke leo e rua wale mananga e na singa yandua sa na tumbu na iwaba koso e na vitunan rau e na nduanga na embaki. Erasenga ni viva kalotaki, si viva kambulambulotaki. Ko irna lotu taumanda, eranda usota batanga, wasia batanga na kenra, siara kana bata. Ka waka pinawina katiko buwana kalou. Esarangai taudanga ayani na leo bunga, kina nonra isongo-songo leo ni lotu. Embulei kenda na iwa karawango, mindandi keba talimanda, na nonda vi maliwai, na saatiko ena loma ni lotu. Na rani waka I kuritaki na nanda leo ni lotu, na kalou, kia waka enda marroya ka susunga tiko na nanda vii maliwa I binaka. Vivo tai, ka wilikina nanda rani toka vata ka vindovi nandua na ikanakana, minda wili nandua ngana wubale. Sanangai waka ya rara takira mena lubena, era sese tu na kalou, kina wubale ala vata ka wilomani, mitumbu kina na lotu. Kodeya rani Kusureta mi maindobi manrai bata kena nomu buvale ena matawango. Emeni.

O dai senga ni vina kata me win taka na wai wai ngalala, sena I vola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasali e tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni wai wai ke na I voli voli, ka kena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maadawa e andua. Vakautanga endua e tolu sanga vulo nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni vei isau ki na nomu matavu vale, ke I tō kani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi mongaanga, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

0: Ndonawa una rauti kine rone beauty ni. Kira na beauty ni na manungo. Saka jiwa ki tiga na walesi. Tamba ki tiga na... Tamba ki tiga na biwa pepa. Meranda utiko bilo mani. Ratiko bisa utak tin sarana mate. Na beauty ni. Iya ndua wana na manungo. Sara utiko rone beauty ni ndo bilo mani. Ngai nuni... Robi bala nroe lewa. Nangono sanro kine lewa. Na zaka zaka tau zoko ni binga ibi pakat. Zaka zaka tau zoko ni binga ibi pakat tangani. Sa zaka ba tigo o tangani. Ngai na tambua, ngai na toa, ngai na imbe, ngai na kakana. Kana tonga mo elewa. Ngai ngai lele viro tau na lubemu. Eo nungu tongo sa utera ota lele seni. O tangane bie bie lebu ngusun ran ran luka. Au sa utera ota rani ngai tereni. Sangai ukai dorang sih, sangai pakai sama tiga tangan. Asal mana muda kamu? Melisu meki no Kongo.
1: Tidak.
0: Sabi nak dorang sih, sangai itu buka ukai na imbe. Bukan na loko-loko. Sangai kota main dono kumi. Sangai meka di bulu tu tu dokna lubian. Kamu dokna lubian kundu tu tu dok meke. Dong sabu karungko mau samati. Dong la Kongo. Dong la cukup na bici namu tu. Nisangai bici kamu eteringai mai. Yo ya usama cendai. Sangka mitu bisan rumah nak kaya. Sisi orang ikut leh tuh nabi cinamu. Nio ya usama cendai. Al terutu sorok mana luber nabi tengizaki. Rutu tengizaki nabi luber nasa sisi saro. Sisi gua mesam mati pagal sura sungo. Angka sisi saro nono ulu matua. Nah, osa tu kuni cuka pagal bisa memain gai. Osini cuka nabi nak kata mengai. Yo ta usama cendai. Rongo do China na kango zara robo le bungai sisi mo China. Nangon sa sisi mo kuno China. Raya ni lo mani pala ri ti tamana ni sa tubi tu bono kuno.
1: Le kuji ko.
0: Raya sa ngai sa no ko ya. Sa mai so robo sa na tang. Kira ni ra tang na le o mero bongo mo si mo si tu ano uru na. Ina o ti ule ina o ti. A tang yo si tu ano tin. Ongai biya o bonga biya. Ngai yen na tambu ana kumi. Au sini ron ngai tu gama. Iya ngo no tingu. Au sang ngai ngai mai. Au sa tere re dia nyo sama te tu. I sa no tingu. Mbure manang ana o tingu. Re manang amur re tale boga ru na mata. I sa no tingu. Mai masia to ko na garin jelingan. Oleo. Nangon sama je, ni masih sokar ke bocil nona tang, bocilku, orang cara mandang apa kan tua, murid apa nana lokan di matamu, kira nana lokan di mata kune kune rende pura pura, nana lokan di mata juga biko, isu nana bocilku orang cara mana, ni sahosi juga bocil nasa tu kune merai, merai cara nona tangan, nona rai bang nona tangan ni, yang baik kita ni terlalu. Na watiku, na matanga kondoro ida makawatiko, usembere ida tarabo. Elio na watiku na matamu, seva na mateni chamata. Iego na watiku asanga iba me na mateni buaka na matamu. Oile na watiku, umbunjurimanda, jurimanda na watiku.
1: Ambula talawa.
0: Mure ida tarabanda na muinjurinjuri, se injurinjuri ngando da kawatiko elio, se injurinjuri mo. Wajah mui duri jare noka, ngau nasi anjur kino kaya menra yang tambah jum menrata. Nawa tingu, kono numu intam intam memakawanga, kono mundu intam bango bango, osampe intam bocale kino ngo, oile nawa tingu, oi kono nawa tingu sandu bocale kana numu intam intam bango, nawa jah mui riza noka, iya nawa tingu. Tudo que manda morrer, manda no muito tudo aqui. Se eu ir com você, tudo que tinha um abalio. Agora me tem em zagatio com o novo. O tingo, tudo que manda. O tchau, o tino, mas tudo que sabe. Não, não, tudo que engonou, tina. A mãe só roubou até o tino, não tem. O ele não o tingo. Quando não mudou tudo aquele, sendo a tan. Quando não o temo. Saba na temo ni chayina. Saba é waso mai. Eba é kani mai. Eu quero ele o tari. O tambu yang gona chico ico. É kani kina bagalha buna mãe pamu. Isa não o tingo. O tudo é que tu ico. O sa tudo é que nira tongori. Nangona sambi o chiquinho na sangue o chino. Oi, Κορίτσι, κομμάτι σε βγάλω σου λέω. Απενάκα. Αυτό και κέρδε, δεν το τόκο να λέω. Έω να νούγκο γιέγω. Να νούμε τι γοχήν λέει σε λαμάι. Τι γοχήν σε ρωτάγαν. Για τα βαλέα με τα μονρό. Να νούμε ρόκορι. Έω να πάει μάτια τέλει.

wanga kona ngani eredi wadi karingu. Nara pala nongai chena le pilong eredi. Kaya wadi kara ya nongai nyangora jara halas peng. Chena na nongora kona.